0: witwa Cedric Kurubangwa agatondokeza kuri sheri wawe gahimbare Divine Jeannette Ivona na Francine na kwizera n'abavyeyi bawe na Karen wa Karimbo ni Nzoduga. Allo.
1: Allo.
0: Ndagwaye mwaramutse neza.
1: Mwaramutse mwaramutse.
0: Turiko turayaga nande.
1: Wewe ko murayaga na 5 kilo damu mu motoro ku musozi.
0: Yewe bwana 5 kilo damu.
1: Yesa yesa.
0: Salama salama msaza.
1: Salama wate wangu.
0: Eh bana waramutsimore. Ah, uni vyiza cyane gose. Berara komeye.
1: Berara, reka rero mbone Claude Shimimana wongere n'umutumwa wawe, reka mbone kongere n'umuryango wiwe.
0: Mhm.
1: Reka rero ka mbone kora bagabo, mbone karabyeri. Reka cyumva na rero ngo tabaye cyumva abantu bari nari nda wiwe, reka mbere. Reka tone pesine ngaba cyo cyo cyo ngaba mutoro.
0: Reka turamutse birungo ngaho mu kinindo na Jamari umudandaza w'ibiraya na Fosine ngaho nizere komeze neza n'ibibondo byanyu. Abo biriko biraza bitonze umurongo mubandanye mugira imigisha nabo bikiri.

Witwa Jamari n'umudandaza w'ibiraya ngaho onye ku isoko mu Kinindo ngo igitondo cida ku mudamu we Hagizimana Faustin abana bawe ubazi ku izina rya Muhashi na Ozias na Shomuzi na Mutama Birungu Zefere ngaho ku mwana wa mwibagiye na Jacqueline wiwe ubazi ku izina rya Pimisoko na Jamari bamuzi ku izina rya Fundi ntiwibagiye kandi na Jean-Claude Shimima n'umuryango wiwe Kongole na Bigora bagabo Isaac abo bose ngo bagire umunsi mwiza akaririmbo power mukanye urakomeza Desire n'umufundi ndimo ku mutumba wa Ruhinda muri zone Kibuye House alibukira saza igitondo cida kuri madamu wa Pascaline abana bawe n'abafundi bindi

0: ndabona ko ari undi munywanyi ku murongo.
1: Oh la la,
0: ariko banyeretse ko telefone yiwe ishobora kuba ifise ikibazo mu bijyanye n'uburyo, ariko ari undi munywanyi aca amubwira ati manzi uve mu nzira jewe nikorera akazi. Hallo, mwaramutse neza? Ugeze hariya kwa Yana? Amakuru
2: akora ni meza mara imana ane nawe rero kurutse.
0: Urakoze cyane.
2: Kana ugakira ngumuje kandi ngura kubatei banje nawe kutuka na bose. Ama nawe ari amukeni ndukaza amukeni ndashambana nari nadane gumuje kuruwa.
0: Eh.
2: Ukaje mbona uyu wonye dabwa ku ikintu ko dase mu rucyo zuma mu karuka ndiragi mu rubere mu kanya wose sanare wa mbere n'uwa kabiri mu igene na pera. Sambana kurode ikihanga na wakeni ikihanga na kurode bubanza mse munda vila kariri mbo iti
0: chumana matengi. Sawa ya abzi umvise kofi
2: mwa sawa.

0: Chef na mahoro.
1: Yego na mahoro.
0: Kusubiye inyuma.
1: Sha. Umurongo uraho. Uko ndawubonye. Sino uvimbere. Ndacerewe. Ntuba nishakazi. Ngomagaruka.
0: Bigenze gute? Yego. Ukaja muri gishevi ya ibi.
1: Ntibishoboka.
0: Hewe
1: sa. BHB isigaye ifise gishevi ya.
0: Yere guheruka inzira muci. BHB bigumitworohereza. Ubu BHB agence siege. Hari gishevi ya ibi. Na BHB agence asiatique. Hari gishe VIP nyene. Ichiza chizo gishe VIP za BHB. Zili klimatize. Uchinjira gusa. Bagusanga ni zamazi. Changa kai. Changa ka kafe. Baka kutunga niliza na ulikura gachamo.
1: Vrema. Na kubesha. BHB. Iza nyumuti vihuta. Wingu wala tuwari tuguari.
0: Na kushima. Banywanyi ba BHB sangwa gishe VIP za BHB muzisanga kuri BHB agence siege na BHB agence asiatique
2: sangwa gishe VIP za BHB
3: Radio Indundi Culture
4: amatangazo umuryango w'umuhisi minani batoromoya numfaso niwe niyo nzima peresika uri mu gatanga zone munini commune bururi ntara ya burunga uri niteka ryo kumenyesha umujyango incuta abagenzi n'ababanyi kuzogaruka ku muhisi umushinga ntahe minani batoromayo ku munsi w'Imana igenekezo

0: Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
1: Nolis Nduwimana.
2: Umuhinga bw'ibyuma ni Rina Kaneza ni watuma hamaju yabashikira akaze muri ano makuru twabateguriye duhera kuri bikuru biyagize. Urubanza ruhuza umushingamateka ya Gatorwasa yahoze arongoye umugambwe SNL hamwe n'uburongozi bushasha bw'uwo mugambwe rwashizwe mu mwiherero kuva kuri uyu wa kane. Urwo rubanza rumaze umwaka urenga guguriwe dosiye. Ibuhumuza muri zone Kigamba aho ni muri komine Cankuzo, abanyagihugu bahaba basaba ko ibitaro by'akarere bya Kigamba birutse kuhubakwa byo ronswa umuyagankuba. Abanyabuhumuza bemeza ko nubagifise ingorane zo gushikiraho bivuriza. Twabateguriye n'amakuru hajanye n'iby'uburimyi, tuvuga impinduka zazanywe n'imibyaro mishasha iheruka gutangwa ku gitegwa cigitoke aho ni muri komine muri komine Mugere mu ntara ya Bujumbura. Idonido ni mukanya
3: Radio Indundi Culture.
2: Ndasubiye kubaramutsa, nayo mpejeje kubabwira ko urubanza ruhuza umushingamateka Agathon Rwasa yahora aharongoye umugambwe SNL hamwe n'uburongozi bushasha rwashizwe mu mwiherero kuva kuri uyu wa kane. Urwo rubanza rwari rumaze umwaka urenga rutanguriwe dosiye. Izo mpande zose zari zahamagawe mu gisata ca sentare ntahinyuzwa gica imanza za leta kuri uyu wa kane nyene, ariko uruhande rw'uburongozi rubushasha bw'uwo mugambwe ntigwari rwitabye. Umushingamateka Agathon Rwasa yashimye ko uru rubanza rugiye mu mwiherero ariko hasaba ko iyi dosiye yonyarutswa. Umviriza Agathon Rwasa.
4: Icyatutayangaje rero nuko abo tuburana batashoboye kuhaza, ariko rero iciza muri ibi nuko imburano muri iki gisata gicimanza zijanye n'amategeko n'ibya leta, imburano zaho ahaniniya nkuko amategeko abitegekanya zihagarara ku byanditse by'abitwaye n'abitwariwe. Ibyo twanditse baravyakiriye, ibyo nabo banditse barabifise. Niyo mpamvu rero umukuru wa sentare ari nawe yari umukuru w'intahe y'uno munsi atwemere ko bagiye kuvyiga hanyuma bakazoduha inyishu mu kiringo kitarenza amezi abiri. Turarindiriye rero icyo bazotubwira. Nk'uko yabivuze ni iby'amategeko ategekanya, si ukuvuga ko bategerezwa kurindira ayo mezi abiri, no mu minsi barashobora kubitunganya bikava mu nzira. Yavuze yuko bafise ikiringo gitegekanije n'amategeko cy'amezi abiri, azote bavuga yuko ayo mezi abiri yavyaye umwaka. Nibaza ku bijanye n'amatora navyo nubwo kumbure bisa naho bihagarika imitima abantu bamwe n'abandi, ikiringo cyo kuyitegurira cyaracyariho n'ukuri. Bagiye gukorera ku nzandiko twabahaye. Twebwe iyo tuyisaba nuko banyarutsa kwiga iyo dosiye kugira ngo natwe dushobore gusubira mu bikorwa byacu, kuko ni uburenganzira bwacu kugira politiki nk'abarundi. Mu Kirundi urashaka kugaya urubanza mugabe utagaye abashingantahe. Reka tubirindire tuzomenya uko tubyifatamo bivanye nuko bizoba bije bimeze.
2: Mu bijanye n'uburimyi, imibyaro mishasha y'ibitoke iherutse gutangwa mu kumitumba ya Mutambu na Gasarara ho ni zone Gombye muri komine Mugere mu ntara ya Bujumbura. Nta kinini yahinduye ku ndwara bita ruhonyabitoke imaze igihe igeramiye imirima y'ibitoke muri ico gice. Abarimyi bavuga ko umwimbu w'ico gitegwa uhuga umugabanuka, ariko gutinya ko hashobora kwaduka inzara hamwe atacokorwa. Abo banyagihugu basaba ko hotunganya ubuhinga bwotuma iyo ndwara iranduranwa n'imizi. Urwego rujejwe intwaro ruguma ruba rurabahimiza kurandura ibitegwa biba byamaze kugwara. Kubwago iyo mibyaro yoba yatewe hatabanje gusuzumwa neza. Isi ndimwa n'inkuru ya Kristalize Harerimana.
5: Inyuma y'imyaka ibiri heze habonetse imibyaro mishasha y'ibitoke kuri iyo mitumba, abahaba bavuga ko nayo itashoboye kurinda indwara bita ruhonyabitoke.
6: Turayironka mugana vyene biguma bifatwa vyarahuye n'indwara ubona shumu amababi aya niyo vyo kwibasheze uragenda ukagisha ngo ugire urye shimba ugire upfundiye usanga kwaratutu
5: kubera iyo mibyaro mishasha nayo irikiragwara.

Nyene wamaze gutumbereza naha nyene ni radio ndudukiye kutuyariko kandi ni kiganiro idudu hico nkuko mubimenyerere rero ko umuntu adufatiye mu nzira niyo twibutsa turatangura isaha 8 gushika isaha 10 ijuru kurumva rero ni adijo turumviriza umuziki wacu impano ziwacu tukagenda turiko turabashigikira turi kumwe na wewe rero byose birakunda amasaha abiri rero turi kumwe ngaha nyene mu kiganiro cyacu ndudu hico twasiziranye ku munsi wejo uno munsi niko munsi wa kane tugenda tubandanya n'amakuru yacu ariko uzineza ko dutangura kwanza na playlist yacu ni zandirimbo twagutoreye wumviriza inondwi yose umva ko tugeze ku munsi wa kane ukadodumviriza kandi no ku munsi wa gatanu ugenda gushigikira zino mpano ni gute babishoboye bakuryohera gute byose rero ubyerekanye ngaho muri commentaire niho uzoba uriko urabereka yuko uri kumwe nabo tugende dutangurana na wewe n'indirimbo zitanu hamwe n'imwisanzuri muri bonisi tuzumvirize mu gacerere kadasanzwe tugenda tuvangaha tumvirize iyi ndarakwibutsa yuko Nelson B akubwira ati ego mugabo Arden ari kumwe na B Face bakubwira ati Salimia X anyitayeho ni pasta Vrare ariko Mary ati wanje South B Iropero Racha taz baba kubwiye ati afadhali izo nizo ndirimbo tuza kumviza rero turi mu gacerere we go.

0: Voilà bamaze kuba mutumbereza ningahanye nini radio ndundi culture ariko kandi ni kiganiro cyacu ndundi hit show nkuko twababwirira uko tuzakuba dufise umutumire wacu na wese uwondaza yashitse muri studio udukundira kwanza tumuramutsa tumuhani kaze yitwa Meili umuziki ni zina yamuhaye ariko uko abandanya bikora kose mwaramweretse ko muri kumwe nawe nibiki rero mushaka kumubaza uno munsi dukundire kwanza tumuramutse umeze neza
1: namara ndashima dico
0: karibu cyane
1: akoze cyane
0: jenga hagatume ngo ari ibikogo wagumure kura mu ngabo kuntu bakwagiriza kudahari umengo nibirebire gose wewe wibaza ko ngahabaye iki
1: eba cyemona nanjye umenga bariko baranteroriza cyane nabanyoteje nagize ne ariko ndashima uko ariko aranyankira ko biri kose ego
0: ariko nyene ku munyu yacagenda nyarutsa nyarutsa duherukana jengaha utubwira kwanze kibazo cha YouTube umengo ariko nubitako biragenda gutya ahubwo nyene bica biviramwo kucugenda hari sano bifitanye nibikogwa ukora umengo ni bariko baravyakira mu guhagarara kwawe canke ari ibindi byaciye
1: Mbuka kwa li ama challenges njene mwono agenda lahura na yuri kurakora. Nungura njene bisebozi, bitita, zaibu njene bitutuma njene bita agenda neza. Aliko, ikuru nuko turinga. Rika tulishimi mwana kwa.
0: Tula mishi jamaso tuvarumengo luku nindi zuhu. Mubiruka, tabuita. Mungaru kurapua kwa hivi nubzigo ya nebiyachi ya gati ya tubu nizari.
1: Nivivura, nivivura adiju, nivivura.
0: None gari tulitukua harabona, nomori veki, utkwereka nivindu vishasha, vije iki. Mungaru hagezo muziki kwa mengo niho wa hoti.
1: Iba zivre, ma. Hakachawanya giliza, gondara gie, gondara wahevje. Kandi fita honi vele.
0: Fwana, unamusire yotu fati yuko Meili, urete yuko umuzika au kunda, afisi vindi vinariko lakora ushaka gusahiriza umuziki.
1: Ya. Eh narabivuze ndabisubiramwo ati umuziki ni ikintu kiri muri jewe ndiya nyenyeri tazima nubwo byo babimeze gute umuntu ateba canke agafata umwanya ukwiriye kugira ngo yitaze asubire uko biri kose umuziki uri muri jewe ni ikintu kiri muri jewe sinogenda ngo ndakiyakagirira.
0: Yego. Vara burya warumaze igihe kingana gute?
1: Sha mwakurarenga pe.
0: Eh mugabo ari hano bafata 5 ari bafata 6 ubaza ko ari kubera kibakwagirira.
1: Je nanje? Mugabo cyane umva kamwe mko mfite abantu bashyigikiye.
0: Voilà.
1: Yesa bafana banyote.
0: Ari hano muvuduko wari ufise abantu bari bazi voilà araje.
1: Ego, cyo. Nena amenyereje uko ibana chaque 3 mois ndabakana gasasa. Rebo bameze ko nameza ngahe ya 6-8 mwaka.
0: Gato mushire ngo kuri liste ya babandi.
1: Ucira
0: umuca wisaga muri liste
1: ari mushire. Nimushire mu ko abantu banje barahari kandi nanze ndabishimira cyane.
0: Bagirageje kumva nibo bahava batubwira yuko impano babonye ko wayigarukanye kwa kundi nyene cyangwa ari kandi wongereje cyangwa ari ibindi byagabanutse ariko kuri wowe nka Meili ugerageje kuraba ibikogwa ukuri uri kurabikora harimo koroherwa cyangwa ari izindi nguvu bisaba ikushiramo.
1: Ya, ndabona yuko kameme, irona yumaze umwaka utari kurakora. Kugira kandi usubire kandi gufatisha kwa kundi nyine wari wasanzwe ubikora. Si kintu kito cyoroshye cyane. Rero bira cyasaba yuko nongereza ingufu kugira ngo baba ndina natakaje nsubire ndabifatisha.
0: Uvuze rero kubatakaza ubibaza yuko ari umuntu agenda kubera umazigihe udakora cyanke nuko nyine nababonye kutakimuhaye kandi.
1: Ubundi umuntu wawe nahaja. Umuntu wa nahaja ariko ntizenze ko gati awunye ni mbona tabishasha reka raduha no kuza kuvisita kora umva yarindiri umwaka hafi wose no kuvisita ya page ya ugasanga anta bishasha dushira ko ndiri boshasha ni kutwereka bimwe byo muri restaurant yiwiwe na bishasha ati unye singimo kwikana cyane rero mugamaze kubona ko nagarutse nka Meili wa undi yari yafanye kuva kera biroshye ko agaruka mu gihe yari umuntu wiwanje kabisa
0: byifashe gute rero ku mbuga no kuraba aba bantu bari kubaza gute hari cumaze gutakaza ku uga canke uburumeze neza
1: ndavuga yuko ndiko duguka cyane bivaye na feedback niko ndaronka ndimo nayishizeho mvuga ati reka ndabe uko bayakira ngene biza kugenda ariko feedback naronse meze neza cyane haba mu majournaliste abaririmbye bagenzanje cyane cyane kubafana bamwe bari bamye babaza ati none Meili yagiye he nibyo benshi ko barambwiye ati nuse kutunyoteza twe tugukumbuye donc izo ni message zicize kuri jewe cyavuga ati rekambandanye kandi ndabaha muziki mwiza.
0: Voilà ngo ni ibintu vya kompa bizere ko ari ya mu bubiko ari ibintu vya kompa.
1: Ah ibintu byinshi cyane bari ibintu vya kompa gusa. Ah ni ibintu byinshi gose.
0: Tuvuge ko agacirire warimwo byarashika kinjira muri studio no gutatanga.
1: Cyane byarashika nkinjira muri studio kandi kenshi cyane ariko kuhaje yo kuvuga ati reka sori indirimbo.
0: Umwanya umwanya wo kuvuga ati reka ndekuriye wanje rero wahitwe muri zingahe usanze ufise
1: eh ni muri nyinshi kabisa rimwana imwe barakumva izindi ziri inyuma muzashabona yuko nari nicaye
0: kubera ikintu byo kwitora muri nyinshi ati
1: ah wanje bivanye na periode turimo ni turimo vacances manza ziko ziraba ama mariage abantu benshi bararyohe mu mwanya ni wanje n'indirimbo iryoshye ku vibingira ko kuryoherwa n'umukunzi wawe en famille abanabagenzi ni indirimbo nyene janye kigihe
0: muri kigihe nyene uhari ngo buri mu gihugu nyene navyo kugendera kure kandi warakoresha telefone byose uko twarabona ibyerekeranye na nahantu ukorera ugerageje kuraba muziki na cyane cyane kubaririmbyi kazi nibandi utera intego uvuga ati aba barakomeje aba nabo ari ukuntu twari tubiteze nabo nyene ugerageje kuraba plan yawe
1: hari aba komeje hariyo nabandi kora ndabiye ku mwanya amazina ariko ndasohora novuga ko nari jenyine nari maze mwanya muri ntariko ndasohora ariko hariyo nabandi bagumye ko kandi vraiment byo kwishimira hariyo nabari ko barajabuka ibihugu ubona ko yakora duserukira neza yani ibintu biryoshye kamwe murabona yuko umuziki kuri kote y'abakobwa biko bigenda neza
0: absence yawe nta kintu wabona ni gigi cyagukwega ruzi ko umuziki wa ubwiye yuko ari ikintu kiri muri wewe ni gigi cyakuguma gikwereka kikwibutsa yuko utegezwa guha abantu
1: abafana abafana kenshi hari abanyandikira abo twara mu ibarabara meli waduhebye duhakandika rimbo basi kamwe gusa abafana vraiment umve ko ari bo nishimira kandi ni bo bangize gushika n'isa
0: ya muri wewe naho umuziki donc uri mu bindi bigusaba kugira gutya urumvugaruka urumva amajambaza urumva warakoresha gute warabihinda urumva ati ikintu cyangwa wewe muri wewe umuziki
1: umuziki wundi uri muri jewe
0: wakwana nawo gute muri cyo gihe
1: bon nguko nakubwiye ati Justin ngize kenshi mfite indirimbo nawe twa mu studio indirimbo pe muri studio aba producer barabizi ni kuvuga kugira ngo shire gusa kuri YouTube shire kuri platforms
0: zaraza ukadiho
1: ishetani y'ubunebwe yarane kabisa
0: iyo rero niyo tuje kwiruka
1: tuyisengere kabisa nizo nasubire kugaruka
0: umva ko indirimbo ije ukaronka n'akanya ko kuja muri studio nuko uwo muziki uba wawuhaye gaciro
1: ego umuziki urafite agaciro kanini yakurije kubera niyo novuga ko niho ni exprima vyoroshe
0: mugabo urazi yuko unafuha umuziki iyo utawuhaye umwanya
1: sesa narabibonye kandi vraiment mu mwanya narabimaze ntari ko ndasohora narize byinshi narize pe n'abafana n'ukuri narize byinshi
0: umuziki arawusabye ikigongo mubabarire
1: nabonye ko akanya gatoya gusa kurekura gatoya navyo kuvuga ngo warafatishije ngo abantu barakuzi ya abantu bashaka kukwibagira mu kanya gato cyane
0: urafite jalu iyo kandi wowe watubwiye yuko igiye wawumva wagenda muri studio kuko iyo utagiye ucunatakara n'uwo muziki deja utarawugira no munsi uwubwira ikintu n'uwo muziki ingene uwujemo
1: Bon, sino vuga ko ndawujemo irya mbere.
0: Ati ngo dusubire twubake rukirisu.
1: Kuko ni kintu kiri gisanzwe kiri muri jewe. Ariko kimwe gusa nkunda kuvuga mwino minsi cyo kwemera abafana. Ibi byo kugenda mukavuga ati mail yagiye he. Icyo kintu vraiment sishaka kandi ko musaba kukimbaza vraiment. Byango enza fuma ndaba kamwe basi mu mwa. Byanse gose.
0: Uko biri kose.
1: Eh mugabo byo kuvuga ngo naragiye ngo ndabatanda basiga. Oya. Zoba kamwe muza muratambira ko basi ko kunyu kirago ndaye yuko dusakuronga kuhaje kuko urumva umuntu ya afisi ibikorwa nyene avuga ati nshaka gutanga ikorwa ifuka tanga ikorwa gakimeze neza uko urabiye ku ndirimbo iciye iza après yuko agacene nari ndimwo kamwe murabona ko aba bari bafite muhari baba mbambari
0: bakuri avo marque bakuri avo marque kuri abora ko baciye ba
1: eh baciye bambabari n'abari bafite ako gahari kuko nabahebye
0: voilà uno musi umuntu arafise ukuntu agenda ari yubaka abafana bakagenda baramutahura nk'izina Maili ningene waciye ushira ko na Becky barabitahuye munsi imidi izina ryiwawe rifise nibyo bimaze kubakira ko nibingahe
1: ni byinshi cyane kabisa ni byinshi cyane buriya iyo umaze kugira izina nabamvuga umuntu wese yashoye kubaka izina akari agashika hageze iryo zina naze ari nabuze ingene no kivuga nyene na azori hagaciro kanini kubera ico ndi mu mwanya urya nuko benshi batabizi dekini yo mail nyene nigo rufunguruzo niyo mail ni wanyuguruye ibintu byinshi abantu benshi baramenye mail gusumba ko bazi mu gisha merveille abantu benshi baramenye mail gusumba ko bazi mama wabana
0: kuko ayo ibikogo wazana nka mail
1: ego ni kuvuga kugaragara nka nk'umu mama nkongere nkagaragara nk'umuntu ari muri business nka mail nibaza ko mail yagiye arafatisha cyane ariho havu igyoje deki The key niyo rero yariyo maili. Cyo gituma ari maili the key. Ego.
0: Urazi ko ari benshi bubaka amazina mwa ugasanga bivanye n'ingene yagyubatse binanye yuko ashobora no gushira kwirindi kuko ikintu yagyubatse. Wewe wibaza yuko ushobozwa n'iki kuba izina ryawe iryo shobora gukreya ko na yande mazina.
1: Je nuvuga ko ari imana kuri na bushobozi nabukiye mfise numva nakina kimwe ndi. Nagizwe ni imana. Niyo mpamvu mvuga ati ivyo dufise byose c'est la grâce de Dieu.
0: Umunsi megli kumwana yo bagira.
1: Ivyo dufise byose ni nyongera iyo
0: imana igumiye.
1: Imana igumaye guha.
0: Ariko ko umuntu ashaka kuba nkamaila kiyumvira ati maila iyo bafise utunafundikirira nyakagira gutya cyose no vyize.
1: Uraziga adijo ariko naho arasenga mana ndasavye ndasenga imana uzomeza gira cyane kubuye abantu bibaza ko nza mukuzi mara bya ndi bya kera. Wabona umuntu afise amaira mesa simiduga myiza ngo muri aja mukuzi. Mara bigenyere amazo garuke mvuga ko ari wabimaye.
0: Ugenyene hicigwa nko umuntu nyene yamenyekanye nk'umuririmbyi kazi. Uno munsi cyutahuza population umuntu wese agukurikirana. Habaho kurongera mu mana gusa atabifitiri washize.
1: Chanje ndasuka imana nitanga byose. Niko ngo nifise bubasha bwo kuguha no kukwaka. Nijo gituma umuntu agomba kuba hamba ko ivyo ufise uno munsi harundi arafise kera harundi azobironka mu nyuma zawe donc. Ya imana gusa.
0: Ya nuko bagira turageje kuraba abantu bose bavuze ati mail muri kino game ahubwo ngo muziki ya uhevye kwera amafaranga menshi asigaye
1: ya naduri ako kimwe nica abandi bantu batazi umuziki n'amafaranga nushaka gukora umuziki udasa amafaranga tubwizanye ukuri tuzizanye nabari ya bose mubona batari ko barakora petete n'amafaranga afite mugende mu muterere studio ni 300,000 ukora video meze neza bihera muri miliyoni 5 kuduga mugende mu muterere uwo muntu vraiment nta amafaranga afite Leo nanje mwonye ni checheke. Mwaya muze mwarungika mwuri mikati.
0: Yari ya mafaranga. Uma ngomga mwongo meilu mengo na mafaranga ya rosa. Huka kachamngiba giza wawi mano. Ni wawili kontrere.
1: Uri ya nushua kuiba gira maison mère. Aba nubame nye nga meili. Umva nakabare kanje niba ashaka kukamenya kwera ko babanje kumenya mail imbere yuko bamenya kabare. Rero nushaka guta maison mère. Ahubwo ari ikintu cyatumye uwo muziki kwa kundi nawe ndawukora ku muvudu kudasanzwe. Ndabigabanye. Nabandi rero nuko washo gusanga yataka yari ko aronderera handi ariko icyaki ni cyagutuma we abantu bakumenya ya nyenyeri yawe ugasanga wayo
0: uno munsi rero nico dushaka kugaruka ko nubona yuko iyi mail yatumye abantu bose bari kumwe na wewe hamwe twobanda uri kurayitangira ibikorwa wayimenyereje yuko wo havao nawe nyene tubwira ati na do turavideje to kwishuta
1: ako ni bome je nawe ndazi uri ko nawe ndazi uri ko kandi turasoka ngaho yaza kumba ko bikose
0: atiko biri ko suruba ko ino maili niyo tuba dukeneye niyo iduha bino bikogwa na cyane cyane uburyo bwa video indirimbo ngene zigenda zirasohoka ku mpano yoyo twaremeye uko uyifise uremeza yuko ari uburyo woronka bwo tuma impano utayibandanya
1: impano nyene imana iyo yayiguhaye gumbure ushaka kuyikoresha ukundi shakwiririmbira muri gospel mugabo imana no banicaritse imana kandi navyo si byiza ni imana umva iyo twese twarose ama talent atandukanye uko biri ko si imana yaduhezagije ama talent atandukanye rero iyo wicicaritse ikintu kandi nabantu bamaze kuvyemeza ko ari imana uburi kuri atukisha imana gukumva yari kuyikukura ko wewe kayihunda
0: gashira mu eforo nivyo nyine duvuga ati ari wabareka kubikora kubera babuze ubwo buryo
1: ariko hari nabandi bakwaka iyo mana ko ya jalousie babona wo wagiye gura uraduga uravumbuka kubarusha bwa ati uyu muntu akaraturenga nabanze yicare ngakwanze
0: tukiri ngaho nyene urumva ko haba hakenewe kuvuduka mugerageje kuraba kubaririmbyi mwese mutegeza kuvuduka kugira mudushikane mu makungu bamwe baraza ati nukuri ugira yerekane ko agiye mu makungu acacika intege bace bamuci intege kwa maili wewe byari bihagaze gute
1: umva iyi buriya hariyo umugani nkunda kuvuga ati igiti cyamwe nico gitegwa amabuye hari umuntu nazoja kuguca intege atari uko ariko arabona ko uhagaze neza kubera mva ni intege bazica uzifise no umva kugira ngo atangure guca intege wowe urumva ko uba watangwe kubuzifise rero kimwe gusa hari umuntu bya bindi nyene twese tutakira ibintu kumwe cyangwa kumva amajambo wambwiye nkayashikiza ku mutima navuga ati navuge biramushaje ndafise kandi aziwana nabandi bantu bataresista kumwe bibanye niko nitwa kuri yamwe nitwa umbanye nitwiganye donc
0: na uno musi rero wowe meli ahagaze gute hari abantu namwagiriza ati hari amajambo yavuzwe muri industry atumume ngo ararekiye
1: ari
0: agufata wewe ku mutima yotuma nuzenya witabanda
1: je ubwo mbere navye nemera ati ni nkako kundi bakubwiye ati eh wara urya muntu basha baramuhayisha no bete nibibaho ndavyeme muga ikintu nushaka kwemeza sans pour savoir kitabaho kitarakubako je ubwo mbere sinavyemera barabimbwiye ati nyenyeri yawe yarafashwe eh hajya rena rimba ati ni nyenyeri tazima byari hariyo inspiration nayo ndabikuyeko eh hamare mu nyuma ndabimenya ariko nyene ndakundi mana kwerako imana ifumiteba mugayirashitse
0: urutse nivyo amajambo avugwa ku buzima ugasanga bako barinjira no mu buzima vizindi hari bica intege meli bituma ati iyo ntabo umustare basi igushika bishika kicuza ati iyo ntabo umustare
1: ndu muntu wa DJ ndu muntu ngatye nk'umu mama negeze guproteja kwanza abana banje ngavuga ati hari ibintu nabashaka gutwara mwa bana sishaka nuko abana bimenye ivyo oye nimba narahisemo kuba umustare kuba umuririmbyi kazi nimba nahisemo kuba expose kuri monde ya social media sindavyifuza abana mu gihe bote batabarabishaka rero umva ku muntu w'umuvyeyi umuntu wa mbere atangura kugukubitira mu gihe yinjiye rero hahanduzi ko niho nagomba guproteja
0: aho rero ikintu camushikiye maili uno musa avuga ati nukuri ndasaba nikize kinasubire muri uno muri zimbuga nyere tuba dushaka gushikana ko ibintu kure kandi kabari nazo nyene zigaruka ziza kutubabaza ikintu wize nigiki
1: kwa kwambaza imana tu kusaba protection divine n'ubwenge bwo kumenya buriya twese turagenda tutazi ibintu biri imbere no gusengera ibiri imbere kuko ni byinshi tutabonesha amaso tugwana n'ibintu byinshi tutabonesha amaso
0: avec maili uvuze kuri we wenyene atakora ku muryango wiwe nta kintu na kimwe
1: cyangwa
0: abaza ku mutima cyane baravuga ukavuga ati wewe nawe umengo
1: ego je ni kuvuga nimba waramenye je wundi ndumuna ari privé sinda gushira hanze ubuzima bwe wanje wana posting gabe jenye na restaurants bindi byereka ubuzima bwe wanje singunda ku posting kwa iki ni byo nanye nashaka ko mugaragara rero donc bigaragara ku maso ya social media rero mu gihe rero bihindukiye ugasanga wa mwansi kuko ushaka kugu visa sawa sawa
0: aha nakubita nyene
1: aho vraiment kabisa ubundangi
0: kandi urumva waramaze gutora kuri umustar kandi urumustar deja waraduha ibasha ni wewe tuzi nyene ko ari umustar ariko aba majambo nyene uvuga ati hageze ngaha n'ukuri nanje nogiraho nitwarira aho ugeza ukavuga ati aha n'ukuri numume ngo ho baharenze ni hehe
1: ah naho nyine nakubwiye kuri famille yanje kwa agenda muri sensible nakoranye na famille nakuze muri famille nikuvuga iyo ikintu cyose kiza kereke undi muno muri famille wo ari wewe se kabisa numva ko ngaho uyu muna bampejeje
0: turiko turagaruka nyene kuri famille ku bintu umuntu aba yisunga ariko ku bantu nyene babifatira ko uba muririmbyi kazi nta kintu na kimwe kiba kiginyegeje nta bintu
1: donc uno barabivuga ariko abantu bose ni barimwe kumwe abantu baratandukanye nkaje we nimbushaka kunumira nka maili ndaza kuza nka maili sinza kuza n'umujyango wese urumva ngo rero ngo naje ngo twatumiye ngo non si comedy abantu bose rasinyene n'umuntu aza kumbaza ati none wewe tubwire maili gute ndakubwira ati maili ni je wowe ubona ngaha amateka yanje naya naya naya basi bigahereraho
0: icigwa rero umaze kuba utora uvuga ati nukuri je kumvuga ndazi ko bazomvuga uyihaye wewe intumbero nyabaki
1: bon sino vuga ngo nihaye intumbero yuko no ba
0: zivya cyangwa ngo je ngo no chandika kuri
1: iyi ni sino vuga ngo no bazivya kuvuga koko na muntu numwe ari ngaha kwisata vuga kandi kino umuntu barakuvuga ama bikamara akanya gato uretse ko birakubabaza biragushobesha kugushigamo shock naho nyine navuze ati ndasaba imana wisdom donc ubwenge bwa mundi burengeye bwo gutahura wewe ingene utahura ikintu kuko nimba wafatiye umwanya wo kumvuga wanyiweje cyane uribagira nawe wafatiye umwanya pe
0: nibyo rero vyama biriko birasubiza inyuma na cyane cyane nko kubaririmbyi kazi ugasanga nyene biko bigenda gutya mu kibano ni bari ko barabitahura mugabo no musi mwebwe muri mu baririmbyi bafise n'ico mwonavuga yuko uno muziki ukoze neza ufise ico ushobora gukuramwo kandi ukabandanya ufise bwa buntu nyene nk'umuntu uno musi wewe nka maili ico kintu kivuga kwiki
1: ndavyemeza cyane kuko aho ngeze kugushika saha niyo mpamvu ndi maili the key ndagashyira ko kubera yuko Meli aranyugura ibintu byinshi. Ubu ya turashaka kugenda ahantu bakakumenya n'imbere yo kuvuga ikintu bakabamenye kuri meli, hama iyo service yose washaka gusaba bakayigufashamo. Hama urabona ko tugezaho president n'icyubahiro ashobora kuza mu iteramo byacu. Akavuga n'ijambo agashikikira abaririmbyi. Urabona ko tugezaho tuko turaja mu bindi bihugu tugaserukira Burundi, hama tukarukaranga ngaha tukongera tukainvestisa. Urabona ko mu baririmbyi hari abagenda imodoka zimwe zirenze, hari babugura ama entreprise akomakomeye agatanga ubuzi. Donc navuga ko umuziki kabisa mu mwanya uhagaze neza, hamwe byo bandanya gutya ndabona ko tuzoshika kure cyane.
0: Umuntu rero uri kuravuga yuko bino atana kimwe birimwo zino mpana atana kimwe bariko bararonka aba ari ama strategy mengo utabara atahura
1: umuntu wese buri ya kintu atakirimo nyene nashaka kukivuga baracyemeza neza umuntu akimwe ni abakizi neza kuvuga neza ko atamafaranga yo ugiye gushiramo amafaranga yawe uvuga ati nashizemo nk'imilyoni zitanu ego kuzigaruza ni samarushi kubona ubwo nyene ariko muri ivyo ushaka kwakuraho izindi chuti izindi opportunity indi miryango ikuguruka biciye muri cyakintu wakoze
0: bivanye n'ubundi buzi bwose busaba patience ku muziki patience yayo ibimeze
1: mama we twarabibonye pe a patience imwe itabaho imwitabaho ni hamwe uzabumva ngo umuziki umukobwa ugiyemo basha twarinda orke ku mukobwa plus utera ni wowe nyene uriko wonye no kugira nabi ku muhungu nawe urumva na ne yo twarinda gute ko nawe right atatubiza kumutwara
0: ariko nyene aka kantu ko kuca umengo turabona mu bundi buzi umuganga twayinda baramuha konje ku kazi akaguma ariko ratonda ngo mugabo yo hagede music umengo c'est autre chose mu bimeza ko bifatwa gute
1: cyane ndi sindabimenya sindagatabura ko kantu kavuga ngo umuririmbyi kazi wese ngo agaje ngo atangwe kuririmba ngo acatwarinda sindamenye cyo
0: no kuca murekira muri cyo gihe mwamufisinda mudasuza kuboneka mudasuza kuboneka mu bikogwa ubuze ko ari igikiki ca gifrena urike muvuga ko ari ubuzi nk'ubundi
1: none ko atari handi hanze ubona bagenda ku message batwa bafisinda bano muwe mwiteze ari mune yatwemeje mwi bitsi
0: cyali kwide yakuburiza ati navyo gutinya
1: bo ahandi ho ravyumva nawe kugenda kuri stage cyane kubandanya vya bikogwa vya nk'uko warusanzwe bikora ufise umwana mu nda arumva ko naka ni double travail
0: none ubwo bintu bivuga ati ngo aba maboko gihumbi tuge tugerageje kuraba nk'uko ntatwege muri journalisme hari gusanga hari ama formation akeneye ugasanga hari umujournaliste niho yarakivyara mugabe ba obligé kujya information itamutanga umwana araza muzanye nawe bamaze iminsi ngayo umva donc kubera iki kukuririmba rero umwe ngo umuririmbyi bicume ngo yogenda umwe ngo nta bindi bintu yosubira kubonikamwo nimba ari kinategura kica kibarate kubera muri cyo gihe yibuka
1: niyo nyene n'ukuri nasanze abarundi turagoye ubundi iyo uzobirabe nko kuri benshi niyo atevye ukuvyara bakwita ingumba iyo wavyaye naho bakwita ngo n'amazina menshi rero ntituramenya exactement icyo bashaka ariko nyene iyo ugiye kubishyiraho umwanya nyene ukabyitaho cyane nta kintu kimwe wakimara usanga uri kuracyerwa mu buzima bwawe kandi hambave kuba umuririmbyi uri kindi kintu hari ubundi buzima ofise uraza kuryoha iyo public mugana aho ugomba kwiryohera ugomba gukora ikintu kikunezera
0: kandi rero umva ko umuvyeyi ategeza kuba akora ni nk'ubuzi bundi utegeza kuba utaratazi n'ubwira gutya wa mugabo utaratereza muri uwo muziki ucume ngo ni ibintu biciye bihagarara
1: cyane rwose
0: nuko rero urumva ko ku ruhande rw'abantu bataba batahura umva ko mwe muremeza yuko ari akazi kandi gafise n'inyungu yako
1: yego
0: indani ku muvyeyi ubu ariko radukurikira ati reka abo baba bagiye kuririmba ibika ari cyo babona akarorero nibaze kuri no ngaho
1: sha umuntu avuga ati ndashimye imana kwanza ababyeyi banje donc muri famille barashigikira vraiment ndakunda no kubipostinga kenshi bagitwageze ama challenge iki no kuri pe nibigeze bambanira ku mpano yiwanje no ku kintu jewe nkuru
0: wowe wibaza ko ari kubera iki ari yindi sura uba wazaniye ababyeyi ituma badashobora kukwizera n'iyindi ubaha kugira abace bakwizera
1: oya buriya mu muvye wese arafise ingene abashaka guproteje umwana wiwe cyangwa akavuga ati jewe ukuntu nakuze sijaka kumwana nje ubwo buzima bujamwo ashobuga ati mubaririmbyi bivanye ingene batubona kuri stage hari gihe tuba twambaye impuzu ugasanga twambaye utuntu tugufi akavuga ati jewe umwana wanje vraiment sindamubona muri birya bintu nta n'ibyo shaka basi atangwa no kubivuga ati ndakubuje iki ibyo bintu sindabikeneye muri ino nzu yanjye ugasanga atangwa kukublokera aho nyine orke pa umwana ntuzi ngo ejo ngo niwe azoba yabubakiye etage ntuzi ngo muri
0: kuri iyo mpano yiwe
1: ku byo biro byiwe nyine ari ukuragaya ntuzi ngo bizova mwiki niyo mpamvu umwana ubonye ko afite tala yishigikire kabisa uko ibimeze kose uko bimeze kose
0: voilà ngo kuba kidina bifata ingufu nyinshi icu tanga nk'ubuhamya kubaka izina maili ni giki ubona ati n'ukuri kintu ngenda ndakibabwiye
1: eh ni sacrifice kweli asha batakusema mpaka wewe ushangaye kabisa mpaka hashe hamwe uvuga ati baraje ibintu kweli ibintu nibiki kweli ni sacrifice kabisa ebana urumva n'ibintu nawe ubwa utaruzi kuri wewe ibindi bintu yawe
0: ushasha iwawe
1: uvuga ati ah uri je Sasa na undi muntu twitirano.
0: Voilà, no musi ivyo shima rero iyo sacrifice yose ivyo shima
1: ubu. Ndashimima radije hari abaja mu ma droge, hari abatangura kuvuga kugira ivyo byose nibabyumve. Hariyo ucusanga bana na numuntu numwe akiramutsa yesigaye ari kumiriye uvanye ningene wo wagiye uraba expose ku majambo y'abantu kubiki. Ugasanga ebantu kuri ndashima imana pe. Ivyo bino byose yarabi.
0: Umengo na abagwiza tunga abandi bo mu bundi mwogira ico muvuganye wowe umaze kwitwa umuririmbyi
1: yeah kandi rero ivyo bintu vraiment n'ukuri birababaje birababaje yuko wowe waririmba kwera kurabikunda ni kino kunda mugabo urumva umwanya n'uri muririmbyi uragiye handi hano kugira ngo utange projet yawe runaka cyangwa usaba akazi cyangwa ugira icyo uterereza mugabo akakuraba nk'umucibwa ukubona nk'umengo ni kintu cy'igisare umusazi uyu n'umusani uyu n'umusani uyu n'umuzi
0: ukirengana tujye n'umusani
1: ugire muririmbyi kandi
0: ariyo nibyo mukora kandi avuga aterega n'umusani
1: oya ariyo nibindi avuga ati eh mbega ugerageza gusuma eh umusani Umusani arambara gutya bakibagira ko hambavu yo ku umusani cyangwa umuririmbyi kazi we nawe uri umuntu bwawe
0: turabona no kumbuga zawe ugagenda no muri kotebu kinjira
1: rero nde nibaza ko jenda tandukanye n'abantu je ni wombarira ngo kugura umusani ngo jenge ngo niwambara uku oya kabisa
0: ngo nuge ngaha
1: n'umwe no muri wacu barabizi je nuje wakubwira ngo niwambare gutya cyane nuko ari iki ngo nukwereke cyane bishoboka pe
0: voilà
1: voilà bibonye uradi uji wanje ndaba ngo ndi ma uza ndakora no gasa neza
0: Oba ko muri uwo mwanya ico dushaka gutahuza bekora dukurikira uba yumusani ari kindi kintu giba gisaba ucureka muri
1: ubu je iyo mentalite nayo nayo ngira na nuzo yinshiramwo ari nabo tutabihuriza ko bakubwira ngo urumva umusani nakwiye kwitwara gute akwiye kwitwara ariyo formule ariyo hari gitabo cyavyo ubanze gusoma kugira umenye ingena ngomba kwitwara no je me di yuko umuntu uramureka kaba wenyine hariyo nabantu bagukundira kubera wowe uko nyine uri mugabo ugiye gucreate indi profile wowe hariyo usanga ukura ni uracumva uracumbagira
0: urakwa inzira higaruki
1: exactement cyo gituma agenda abantu mureke babe uko bashaka kuba ngo adije ngo twamonye ngo yaje ngo yambaye gitambara mu mutwe ngo ngo ni ari kwambara
0: no byo ari kugenda uko voilà
1: umva umuntu umureke abe ho ko bashaka kuba cyo ngo emeri ngo niwe ngume ngo nawe urazanga agenda zanga kubera je ndabizi ko ngene gufungura so nategeza kuzanga none wowe uri gukurikira
0: kubyerekiranye naho na style ari ibintu utegeza ko muri kuraboneka nk'umuntu ari kuri stage umwanya wose
1: nkadiye ane mana postinze nambaye bubu ya mu mama nyere wa mama ko ategeza kwambara mubu ngomeri ngo yaduhinduriye basigaye bayambara ngo bi bakibagira ko mfite style zinatandukanye
0: ningene bacho bitwaza
1: imanda kuba mail ndi mama wa
0: bacho bitwaza ningene wa bari yongereka yati yashatse kutwereka yuko yabaye mu mama vrevre
1: none sindiwe gabasha sindiwe ko nogenda hano nambaye kuntu ndi kumwe n'umwana ngo bimeze gutya oya hariyo kameme hariyo ibintu bavuga kameme kavuga ati nakundire ka bavuge ni baheza
0: Ah voilà.
1: Ni challenge
0: usanga umuntu ariko aracamwe kugira uno munsi wiyemera uhagarare nka wewe haba rero byinshi na uba wararirengagije.
1: Batijo turagwana we. Turagwana. Eh tugwana nibyo tutabona nibyo tubona gose tu.
0: Kugira ngo uvuga ati rero ugende we yaranzi.
1: Epa, ni atari kabisa.
0: Voilà, uno munsi urabona ko bari urugamba rukomeye wabishoboye uratugiriye kandi na comeback ati ndagarutse nsubire kandi ndabahe. Nuko ubona ati ibi bintu nzotegereza kuguma ndiko ndabikora. Target rero imeze gute aho imeri yizerera cyane. Ahasaba n'abakunzi biwe bo mufashiriza ni hehe
1: ah je tuno kushigikira nka kujya bamye babikora yego murabona ko nemeze umwanya muri ya ntari muri game no vuga ntari ko ndasohora ariko kubona naje nuko ndiko ndaberekana nje ko ataho nagiye bimwe mwavuga bimwe bavuga ko nagiye ntumutazo sakumbona oya ubu ndahari nanze nahanyo kunyereka ya support
0: ya support yanyu rero ni mail yari muri studio akanyanigwanyu urashaka kutwakura ukagira ico umubajije ariko ngo kugaruka kwiwe wumvise yuko ari support yanyu akeneye uko biri kose mail uko biri kose umuzika impano yiwawe urumva yuko ari ikintu gitegezwa kududubirira munye kikaguma kiza hari bikogwa wakoze ngaho tutashoboye kumenya kuri umuziki aho wahamagawe ukaririmba cyangwa aho wagize guta kubw'uyu muziki natwe tubona umengo ntandirimbo heruka gusohora
1: cyane kandi kuba ariko baratwereka yuko ubuye kuba ufise social media zihagaze neza platforms zihagaze neza ko ushobora hamba vuye ibyo busanzwe ukora ushobora gukorana nabandi nikizere twa turaronkamo muba company satanduka
0: ya nico nyene ubona yuko ari niciza kururunganwe kuri aba baririmbyi abandi batashuye kuronka amahigwe cyane cyane by'imbuga uno munsi rero ico wohamagarira cyane cyane ku muririmbyi ku wowe wese yumva yuko ashaka gushikana ibikorwa byiwe kure mu gukoresha imbuga bifasha iki
1: mana we kuba kufise telefone yawe n'amamega kwa nawo twese ari byo tugendera ko bitaraba ko ufise telefone irenze cyane mbono menga ndakunda nako bivuga je ndakunda abantu batera imbere nuko twese turabigomba nta numwe yashaka kuguma inyuma rero nonse agatuye ko kuvuga ati ndabone ingene dushaka kuva nga tukaja ngaha ni horeka kubisangiza n'abandi turi muri no generation turimo niyo gukoresha social media cyane so tukaje n'ama AI
0: ngabo bandi bari dogati ngo ari abanyegeza abandi umwe ngo ntibashaka kubyereka kandi ugasanga bo bararonka ama opportunity ugasanga nyine ari ukuntu batahuye mugabo twese tukaguma turirira hamwe mugabo hari ababitahuye
1: eh abantu usanga bikunda nyene urumva ugasanga avuga ati ebana ujyana umubwira yo hava nchako akiruka kandenga ati reka ndavyuguma bwize ko ako akibagira ko umugisha wa mbere ari urya usangiye no
0: ya utanze ibitari gwawe biguma bitari gwawe ushaka kuvyigumane mwo yumuhaye umuntu umugisha nkuko wanje niyo ndirimbo aheruka kuduha ariko kandi nimba ufite icumubaza turi kumwe muri studio.

0: turi kumwe rero ni mu kiganiro cyacu indundi hit show urashaka guca kuri 68 na 76 na 86 ukagira icuba DJ Mehiri turi kumwe muri studio ariko kandika n'ubutumwa uciye kuri 72 na 83 na 104 106 hari umaze kwandika ngaha ngo ntugende ngaha ngo utaturirimbiye yabitwibikije hakiri kare na bintu byo ngo turabe tugenda gutyo atana kimwe atubwiye reka twakire undi munywanyi
1: Alo. Alo, mbona.
0: Namahoro namahoro, nida twakuyari hehe?
1: Anita bune murusaka.
0: Murusaka turi kumwe na Meili, ikibazo cyose umubaza.
1: Senda kunjijwe giye kabisa, abikora neza kabisa.
2: Akoze cyane.
0: Muri iki gihe atarahari ni giki umusaba?
1: Aka nokuri natre na duhe aje gutinya hoteza twamukunda cyane.
0: Voilà, niga
2: urizagera keza kabisa.
1: Eh naduwe turamukunda kabisa.
0: Nasubire kubanyoteza.
1: Ego kabisa yo adukorera umuti. Bigumire muri muzi.
0: Sibo kwa karirimbo wanje tukagutura. Urakoze cyane. Urumva ko abari abakunzi banyu iyo bahirira igihuse baba ariko ravuga ati n'ukuri twari tubukubuye n'ukuri umva ko uko biri kose ni ibintu mushiramo ingufu mugashiramo n'ubwenge ariko namwe icyo muba mubasaba ni giki
2: nuko badushigikira no kuvuga ngo turabanyoteza nta muntu abyuka avuga ati yabana no musigiye kabisa ngira nifunge sisubire gu
0: nk'ubu umubosa ari hariya mu rusaka iyumvire nimba akeneye meyili amutume ko
2: si uko duha

0: kola ndabuze gena gasaka sindi mwijuru wash si jeje nyene no
1: ntari gusa yindi cyo wikanga uvuga ati je imana ko yaringira ici nici tamba bari
0: oya twese nta numwe genda yera twese akandi ndazi n'imana ko izo doza gatumye ni yasadishije gose
1: oza mwibuka gusa gusaba ikigo
0: cyo ndi cyo nta numwe yera ni bya bindi twese tusanga atanumwe yagiye mwiju no mpamvu imana nayo izogendera doza gatoye
1: za mwibuka gusaba ikigo
0: ndabihe ngo ariho bimwe no bandi ko ndi umvira ugasanga imana yoyo nti yabihagaciye acaye ugati we ni wigire nakabiki wa
1: ngabo ko wibona ko suribona mwijuru ngo amen
0: objective ni yo kabisa
1: yavuze ko ndugende ni li linka linka mukigobo ngo turakunda iyo mano nagenda ataturirimbiye gatoyi cyo tunasezerana
0: akatubakishirize ko dushamo wanje
1: wanje wanje wanje niyo duchaka tugende tujanye nayo ama mumva ino mano munamuhanure kuyihagarika ko ari bibi
0: akabisa kabisa ha ari bavuga ati uje usubiye kumva umaze umwaka kabisa nzoza dakwitorera
1: imoni
0: Zita kwa zenezi vjuri.
1: Vola, tukwa gina wanje.

0: bikuru bikuru.
1: Ibiringo bikuru bikuru. Ibyo rero ugombye kuvuga iki?
0: Makurata. Ibyo biringo bikuru bikuru dutegwa gukaraba iminwe n'amazi meza n'isabuni. Nibi bikurikira: imbere yo gutegura ifunguro, imbere yo gufungura, imbere yo kosa umwana, uheje gutegura umwana yabihije, cyangwa inyuma yo gufasha umugwayi. Ndetse niyo uvuye mu kazu ka sugumwe.
1: Aho data, urambari?
0: Si byo gusa makurata.
1: Yego.
0: Duhamagarirwa kandi kugira isuku y'ibyo dufungurirako. Nko koza neza amasahani, tukayarinda amasazi ashobora kuyagwako, ugasanga arayanduje imigera y'indwara.
1: Yego.
0: Ikindi nashoga makurata.
1: Yego cyane.
0: Kubifungurwa biribwa ari bibisi, duhamagarirwa kubironga n'amazi meza kugira twirinde imigera ishobora kuba yabyanduje nayo ibisanzwe byandwa mu masoko.
1: Yego.
0: Dutegerezwa kubipfundikira neza, tukabigirira isuku.
1: Karorero we, uragahorura tugendera n'ukuri. Ndahumva ivyo ntarinzi, ndanyuzwe, ngiye kubikurikiza nongere mimirize n'abandi.
0: Yewe nejo nzogaruka.
1: Yego.
0: Ndanezerewe kubitahuye.
1: Ngo cyane.
0: Burya naho twofungura ifungurwa zirimo ya migu yose itatu y'imfungurwa, ariko dusize inyuma isuku.
1: Yego.
0: Ntaco byoheza ngo bitwungure ku magara yacu, kuko dushobora gusanga nyabuna izo fungu ziduteye za ndwara zituruka ku isuku rike nka korera, inzoka zo mu nda n'izindi.
2: Ubwo ni ubutumwa muhawe n'ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu, bubicishije mu mugambi wabwo PDCH gira.

witwa Jonaviri mwaratasha Cedric n'umucyara gatasha n'abaseza biyo naratsine mu busurucege n'umujyango wiwe bari nga mushururemo ingaho ka etage misigaro mu rubuga Filipe na Chomozi Ryan na Benwa na Makado na muntu yano anari na we na Didier ngaho ka mujumaritse na major na ndaruhari hose na Putine kurushe Fisto muri kumwe na mama wiwe navugiye arimye Claude Nyakararo na bamazi n'abamuzi bose ku izina rya Donavine

witwa sikanizi kama sabinya vijo gingu mkuru wa mizaku mjangu wawe na chane chane kulima mabira na bira ngabiri ima na floris gururi ya sajumu tamono anuwa na uwe siru muli amerika kasure wa muli kenya nairobi norberi mkanyosh jirari nyamonde na kravinga onye mkini ndo akaliri mbongo ni dansh ati salama muvandi mumezeneza ni noera mkanyosh ngujuro giza kumjangu wawe na mabuka njibawe isa wangozi mga sekebuye Kavenga mukini ndo na wanza ga mukini ndo bose ngo agire ijoro keza. Witwa ndayisenga ngo akabagomba gutashanzo kiranevye Alexandra mutazira mustaneri namwa na Manuelina na Gruyoza na Shadrack na ndayisenga Rebecca Vanessa na Ndikumana